0: Aniwa, mana haikah pas kong kay mancho, ay nitaka. Ay ninispan kay peka reksiko, ay maralak tapikan ninko kuya payasinya. Huay kay masinchis ko na, asya ninga peka ninko?
1: Amitako tabakans.
0: Ay ni kakaryakan kinoka, nokan kani kan ninantan. Yapanchis mi hoj ay yulia kanchis. Kunan punche inoka yanapaseiki, pakari kan yanapawanki. Sichus kan alguien kanki chayka, no kapas alguien mi casa. Chayna tatak nyau paruna kuna peru suyu pitiaranku. Kikilan tatak sapanka wamani kuna pipas, kiti kuna pipas, suyu kuna pipas, ima tiaranku. Sichus ima sasachakuipas, yaktapi kanchayka. Yaktarunaka, manan suyan tapukuy tarakcho. Imainan noka kasak nispa. Manan aswampas ninkun. Imainatan noka, yanapayman.

0: ay mara llaktapikan ninku kuya payasinya. Way que masin chiskuna, asya ningapika ninku
1: amitakota bakans.
0: Ay ni kakarya kan kinoka, no kan kani kan ninantan. Yapan chismi hoj ayyulya kanchis. Kunan punche inoka yanapaseiki, pakari kan yanapawanki. Sichus kan alguien kanki chayka, no kapas alguien mi casa. Chayna tatak nyaupa runakuna peru suyupi tiaranku. Kikilan tatak sapanka wamani kuna pipas, kiti kuna pipas, suyo kuna pipas, ima tiaranku. Sichus ima sasachakuipas, yaktapi kanchayka. Yaktarunaka, manan suyan tapukuitarachu. Imainan noka kasak nispa. Manan, aswampas ninkun. Imainatan noka,